0: ni yuko sine lato eaka yekonto ni masana matamu na sese ni makumu matamu na sese makumu matamu na sese ni makumu mararu na sese ni hiku Adolf Hitler apanreye aholi eli ahosha ni aruma wihea moha ayala ahikoja akochileye ahipiwa I want to anene nari othongi wantoko yale achuno kusha omwene wa Hitler. Olelo nupuenlo makalelo elapo yo Congo ya ponra ya murechele. Mahawere ya kaye konto masana matanu na sese ni makumu matanu na moha. Nupuela to wipyo wachu werenye mwelapo yale manya ni Adolf Hitler. Eaka ye konto masana matanu na sese makumu matanu na raru ni yaka ikina araru. Orempe dalila mikidadi otoela ikankonya jai malferish ala kanya Nusha Rodriguez.
1: Na wiriena sere ye ni huku sinina.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ué, onde é que eu vou?
4: Ei, mo ke lebelele mano e du, ka khula wone tshwele neng ke la mathapa ne mo. Yo ke le mwane.
3: Ke no la. A wa bia ke ha kumbe.
5: Te ha ni mo nerang na e du. Wa ka bo mirabo. Ko le le ke na hela ka mo yo jam.
4: E pare pare.
5: Ke ne re pare pare ai. Makhale a wa ape ni soja sa phama ina mo si hani bua.
4: Ei, ko ho thamalani munna. Tui amara ka rupala na vetho a khala no anamani owani vakona ku kana khola wika vha ka soja sa phama kana thumela ikumi nto ko hiwa winywano muna pe so se vha sa phama na vetchu muna hela nyimo hinna wala melasha
5: okhweya soja saka okhweya wape na ve osiva miano kisivela wicha na soja so se vha silasha kinape iho pasauma na rikiti.
4: Ah, so kala se hwa yo kweya miki na nwero thoma
5: already he kume na ve thomas wo tena kala muja
4: na ve tho ape a phama ko ntaki husi heni wa ape a munna
5: kena mo husi hai achu o tena panel ya phama kena chaka o ya phama muna mana mahikuba he muichile
4: yo vire sumani
5: edu ruhe para temo ha e kwe matapa a hiyo pasa woma timba he mira vola ache wache remo akusetu hava hama arie na mohana anawe
6: bureli hiyo pasa woma nari ikiti ipiriti itapara pasa mwanaku ni moje isumana sotene mukaleo mureche leni osivelasha okalaosha ni ochuna nasha
2: maisabo maisvida
7: itanto amu
2: maisvida maisabo maisvida.
8: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique. Mais do que um palco, é consciência.
9: Rádio Moçambique, Zambésia.
10: Mudi bovrua na Zadi Paduelege.
11: Zadi Paduele,
12: Zadi Paduele.
11: No Tagia Zadi Paduele na Okalawaga. Mudha nilo chinja. Didi paduwele. Mabasa aradi Mosambiki.
13: Hanamewa aradi Mosambiki moyoni malijelo motene. Nona nili mudimani ya mabasa anchemerwa dhadi paduwelege. Mabasa haba, mabasa anda nesile dini mpaduwele mutu mutu labo labo. Mabasa antagi ya dho tethene. Dhimfanyela mutu tagia wila mbirimani mwae. Dhivugue mu obe alagie wila yene vina. Dhimpaduwele dhimu nuya na zelu dhae. Ovano nilina muna mwa nulapa yene dimundimwene onuluganzirane. Ya wila nivuluwe mudimani ya makanaba. Hanzirane nivoroma.
14: Kenzirane kwa juliu izahia juobra.
13: So juliu izahia juobra. Nye mbali we uvi?
14: Mbali mbali we muyoje.
13: Nye mwayoje ovano munga lawe?
14: Mye ovano di nkalo ulikware. Ulikware uvi nsinku.
13: So juliu yona franizwe na nyo. Nyo yaka ebali we nyo mpako ovano. Mnatha kangasa?
14: Me yaka ebali we mili bali we 1960 yo. Koresponde jalina yaka 64 anos.
13: So juli nyo musuza mulaba obe mulolaba alavi?
14: Olaba kanilaba maji osuza li suza. Likolo suza kala sinivere nti na detu ni maji sejita wale wali kala sabangono unovi. Pagome le miyo. Pagome le miyo.
13: Masuza aba masuza uvi?
14: Di suzi li oroma romile umakibale. Wadaba la abuela muyoje. Muyoje basi yo chwabo. asamuge humko simesita. Antiku sistema.
13: Bapi inyo, mainyo, otena yoje?
14: Papa makivali mpule munavire bo. Mama makivali mpule munavire bo. Papa li muyoje. Papa li muyoje.
13: Tashita kalase vafile nyo kalase iji. Mulochi mama suzo enyo be. Chini kusile wila nyo mchime mgomele vene voya. Ali kalase yo mari ya lavi.
14: Mie ni dadi yali mie fiyago shkolo kuru samugi ilue mwaka ya kazi wengiba. Msuzi kena matiyo. Chaka zilo msuzi ni turno. Diurno. Jine ni turno. Ta msumkuzi nse chakrasi mie la ali beluwa nga likose kurusu. Vyo kurusu ni.
13: Kurusu ni hali yani?
14: Kurusu ilue la kose.
13: Wakale infirmero, kurusori, watama geni kuruta.
14: Ilue la kose kurusu aselerado na nse. Elo ganha então mãe malé já quase ali bil diga briga sujo da lamba briga lá pouco o ato é sendo zambezia como ajudante mecânico o que escola vem na briga sujo a mano o escola então o escola vai lotia o bas bas libo mabasan quando mabasan o que é bueno a coa a tomou em mim o vila zela com o curso
13: o mãe de
14: dele cala no da lamba então o curso anga fana ngando ila bujirwa eli golpe de estado seka ndiro bawu lonchwali waliseria na fondo aljeria ponto bae mi uganyu romoza dulene ngo mununa lenyu masaka banapa bolofali anamba bakata miliwa atuzela balbala le mugamuga mtu ni ubweleni ndo mtu magozo tidai bag bagali majwaga
13: yo mtengu mwala bapa le varmoza
14: ila basi maromoza ya katano
13: tano
14: sei
13: Mburuaga mwakana mwana ntambiro na vaiwe nyuninga wila anga mulaba zaka tanu yo wila mwagila ati mwuromu na mabasa mene bambaiwa anga ile buwe hindi miniza sauna hai?
14: Mae realmente kanivaiwa. Abale atura rea kalaveni vale ena labudu wa mwaza mwaza. Ena kapaganya puliki kakatambila. Yelo lima bagazo wa vavida kanyizinagua. Majabala abuluhu ili akaliveni vale ati nsakantili nyafieza wangonuwe avaiwe hindi miniza sauna. Kwa hindi abala ina aminilo bandu narika nilo vedua. Kandilo vedua.
13: Nyo nsakane nento? Mwatela hawe mwala juve dhavi?
14: Latela.
13: Mwatela.
14: Latela. Latela lakana mwana mwaga. Oromea. Sinyo mwana mwana.
13: Lona vaburuile nyo ganyo kamone legoi vaditi ya wila o sapa peno sapa waru cha vaditi?
14: Na demdui mali lo vide sindo utelo waka palo mwala papa dhuri miru kwa alba. Kusando lima zaka mbae. Balika vire wano. Atila buno.
13: Kaili ya ganyo ganyo? Mwali ma minda zainyo?
14: Nali maminda zingu za utida, nilo utida, nilo wana papa, napaya gaweno, batila minda pa makumsa lima, atila buno.
13: Kuluka mpaku vano, mabasa yinyo ulima bayi?
14: Ulima, mabasa yinyo ulima bayi, yinyo ulima.
13: Ulima wako uwamao no vano, onoza na ranjulo munga masaka wali?
14: Ma jehova napa, nuna ya kazensi za 1926, pa waminda za ulima zifali ili wadiveli. Majumundu nukumwaza nyo. Yake zoli ulikware parakazu mbuga mili mazino bula mbuduwa. Sono ni yake niji ya doji mili vinseji.
13: Yerucha.
14: Yerucha maji. Ilabu ilikwaji ilabu teni maji. Ilabu teni. Yerucha.
13: So Julio, mpako vano unai mangasi?
14: Mi naima tana mwaka.
13: Oteni bosuza ya abo laba?
14: Nanu laba ali araruwa luma putu inaguwa lukuna araruwa lukuno. Na lukuna ina maloteluwa. So bata kulina wawo manamu ya namu wadhawo ilu suza binisenzi. Dahana maloveni napa kampuno suza anubandu nari. So duresa luma luma maloteluwa halimata kumawa. So liwa namu manamu wadhawo takulubai.
13: Nona abaya ateluwe ya anubuduwa wadhawene. Anteluwa na yumu wadhawo wadhawo kwa radhele uba anteluwa hii. Ya kada vina kwa
14: realmente ya antilo na yumwe wa kwa nini alimata kwa ndi mwene atilo balandi mwene alimata kwa mwa
13: akala baba bale ile mie unga zaene kana ganyo agatelwa vo mudano nanga mwasano ndi mwasano ndana pete nelo kana ranjulo bango chichwene chomutelia mwana yumwe na kwa jingo sinyana
14: na dagal ko sida woni a galo zawani ba fieda deni ba bagamandaru abba bamba ngabanga ba kugumana ba ndogele si lotre na naima ati bagatukula mbaga zaka ba musukulma matukulma
13: awene anowede lan anodo nani
14: noede ni tini nokala muza kan na kaniwana na kaniwana nada
13: so Julio iyo nina ramanzwe izo yenyo muli katolika muli mwenye protestanti muli sete mudia
14: Mi rejea waga e mwenye ubali wana ya kuda uma ini waga itina mwenye ubali wana nito mirifalabili uma ini ubabili waga ina katulika mirifali e mwenye ubali wana
7: Nyombolo ili yaka gani?
14: Nili mkosa dule kwasi wala nada kawa ima mtelele niyo mpwe milio sentu watenta si mtelele miyo
7: Ntaka nendo 1980 mwana za kangasi kama hata ile bamulimi mabadili
14: na nda lakani za dini
7: makale za
14: lakani za dini tunifanyira
7: nyoba bolo ile nyomu ya ndo amtele nyovi na mwenye obalo na bamulo mtukula
14: mtu nifanyeni ni babatisi mu katolikani maji ya gore yini bagadi wote la wila zoe ni katolika na mimi na kana rejeo bagadi wote zoe ni katolika mingo wana kwa uma yini ya mwenye obalo na mimi karifuli Entah ini olema atau bad bad frame ini bandung mungkin ni apa masa band kanzar ini kai ini mungkin orang tua yang tiba nak kanzar.
7: Mian obola labu dai dahulu ini aku sepat dia makata mian padu ini awekwa mukile. Wenye mu mukile lewali mungkin obali wana mwenye vaikala amunye amaga guo moyoni. Vaika la ngoma ninga mikale lodompa ganya na marafula ache anjembele mutimbili nona mutimbili bule minga kanona ga dezuzuma nyonga mwamunye obali wana ejile ya entapulela ni peno mukulole dipa ganyile ila mudi bele obe mutu di mutu aga kwa akala mwenye wa nativa peno mwenye odo obali wana ono paga nyona ngoma ngesi vimpadwa
14: Mbe ejile enkala mutiole example anakwa agakala abala akusile woni nzoma nantile na mtimbili le mwenye ejile woni waona ya alvenci bagafuna ngu kusa unuluga bali minto bagona wila miapa udada genudi kwa ranya unuluga wila miapa kala nuno parika nita mudiko sezavi natu zoma siye mudiko sezavi nzoma nantile nani mwenye wali mtimbili wa mtimbili Mtaona paganya. Tao jijili yungu saa mwenye mtu ula gafarika, anatuwa mzeo kwa saa mtimbili.
7: Kuluka, ejile yonile mtu udoo ilo paganya ila miedi nakwa, odi bela mzo mando mdi paganyina.
14: Mdiko sili mtimbili. Wano paganya. Ana mzabili simpila ntudia ila jini. Agora mtu ula gafarika, nitao kwa sili wa mtimbili. Mga huko siya, ajweji vina kwa mnozuma wo. Kulikilibu ilo paganya, ulumunyo ilo paganya. Jijili nkosewa mtu unupaganya mtimbili.
7: Apa mtu agapaganya anda ilo boya jikosewa. Akane mpadua maalo ilo boya ilo bachilubo peno nukana peno reda odoya orowi waga peno nkosewa.
14: Ajveji nupadua. Ajveji nupadua. Nupadua wani? Nupadua. Habela namudhia apaganywa. Anukala manuzumiwa. Olu mkwili ilo zembri noza zembri. Ya apaganyi zemio. Ya apaganyi mleka mlukosele. Ntawa gamalei gamalukosewa. Ikamalukusa zaini nupoke nukusua. Nungu waro ya bala na amudhaya. Nkana zaya mnyakwaya amuvi. Naro ya amudhaya. Bila hapa kajani. Bila dika kusa zai. Kusa ya kamkosili. Antawa bala bala. Anamudha namudha bala kama nugumana. Baka sampi bako siji ya hapa kajani mwana mkujude.
7: Akana wapa kajani lege bela miyo dika kwa. Mkose antilia mweke mkaroni. Mugulele vu mwana dhongwa. Murama mwapa kilatu ya bala oteni. Alapale. Ejile jipadua. Nipaga nyondi ni kose mara fulodu. No kose ya mwana mpeta. Abule wali mpeta tu. Aramilongwa bala baamweka. Eji ntengu chifunile.
14: Eji jifunile tu. Eji ni mara fulamu nga msorena. Eji ni apaganya wafu na jifunile. Tengu koselua. Eji ni apaganya. Tengu koselua.
7: So juli unyo mara maga ocheta mbaili ni masaka bali nyumu zombwe. Mwane da mbaili ni obe nana.
14: Mi baile dicheta baile ni jili yelu wa nchingu ili wale dicheta. Saka nito mwenu umu yoje makara miyo. Chingu ili mcheta ati wakala wa ili wa nzoma ni ili wa organ sawa wali udabu wa ili wa kafini kola. Asidi mcheta vina guo. Wali wa chingu ili.
7: Kuluka mwabudu wa organi mwamge ili organ.
14: Na sabudu mkata wakamalo janane maana ajoba wakamalo jantari atukaguna. Yanto miwa funili muna zwa mkolo gansa kula muna zwa mkolo kwa hivyo mitomeo jirene egarumiwa maru gani bababa muna mduru bababa mwana namani kagona nata mkila weno
7: mwete
14: jantari jenga magubi wenta mkila weno
7: ki mpule mwa Mwone lwaka kamwana mkamunamu shoki. Nona mika logani dharumi wakafini kolodu.
14: Dharumi ya mjizi kese za wale wale vile lo Kongo.
7: Na bateria na paineli iki.
14: Laka la bateria ndi mwa na 12 voltage. Kwa hali energia kwa hali no. Bateria ndi 12 voltage. Ndi taguliwa orumi waka na aparili yoli. Tempo de olho, o que aparece de olho, o gira disco. Gira disco. Porque aquela disco daí, ali gira daí.
7: Gibo.
14: Gibo.
7: Gibo gani, eu colhe leche, nem. Já foi na minha ovrua na Willy, um ponto de Moçambique.
14: Gibo. Inga, esse governo é para o governo, né?
7: Ninguém no boi, Masacabo.
14: Masacabo.
7: Cana, vou na meba, a mulher leche, não, musolino na meba, gibo e gile, e a gente bani. Um paco vano de gafanha, mene, lochet. Amnumu boy na nameba dinameba yo ila ramanu ikere ndipo murama muchitava ko
14: jibode sire dilukala dilabu yo lapa yini zangazali no kongo malugule yakana zibadetu wila wo ibire dinchibane kana zo sire ndo chitava zelu nzibale ndo chitesire ndino zazo zaire yo kongo
7: o zaire akuda nchibane sakisi
14: aya sakisi muziki za sakisa
7: akuda kanda bongo meni
14: abweni
7: Akuda Moniki Seka.
14: Babuini. Musika Sisweni.
7: Sisweni.
14: Nanchi Tanyosu.
7: Ape ni pena ba ujoni.
14: Nanchi Tanyosu. Sisweni.
7: Ki ni SNS binomi leyo. Nika watomoka?
14: Karamonika ni mwukonika mwoko.
7: Rama Nura wale.
14: Evildani. Ndama Ramazwi wangono vi. Mbile kazi msaka na wale.
7: Rama ni chete. Nika balansa ugele na makani.
14: Evildani.
12: Ya wakiko wune penju. Bende usenene ja thieth maber kendo maler mathiedho kaka Nicholas Okop makachacha.
15: Ah, wang'iyo to ok waneno. Jothieth mang'eny waneno mana gi chondo.

0: Vai tu, na jibweji, ni cheta mwoni dhavi. Fanya ila ubwe la mwoni.
1: Nikalenga filanga masakabaya, wale wale jwa arama swanyo inakuwa.
0: Mwurime njoli kuwa arama.
1: Jibweji, barikalenga filanga masake nabali, awale.
0: Vai tu, iyo ni fiyago kumwoni wa maka nabaye. Nimfuna nizuwe zeluganithi, nimfuna nyo watu yedha azumbwe uva nene. Sabwa nige niladani masaka awale na azumbwe haba uva nene. Akane nila mnyo nada. Azumbu haba amwaono na haba la wale hatiana. Haba amwaono peyono bali dhai. Oba haba la wale batidima li. Muna unaunda vi mwedele wa azumbu vane.
1: Mazumbu vane nabla gila ni asajia mwedele wa wale wako sanyo kangoza. Buliki mwana wale nisakane unu. Agavago anatu uzumani wale mwako sanyo basa nchina batakulu. Lako sanyo basa nchina batakulu. Agamalorijan tari nitangulu. Agamalorijan tari ba wala bapaganya bagago uzumani. Agavavina kagona uo. Agamalorijan chita baidi jili wanda batakulu. Mba avizu mubana paka mfuna. Anribele umini wanda mambesi. Kamuko sanyo sanyo kusanyo wale.
0: Mfuna mwateze zilu gana wene?
1: Mfuna wila. Atile wila oba ninapa. Nidike ndiretu. Nyuma azumbu ya mundu mundu wa mabailini mga mbwile kwa takulu hii na kuwanda mambesi hili kinkala hili kinkala
0: akala wa ankubula ova nini azumbu ya mundu na mudhavi mwede lobu azumbu abala mtida fula nisile dhufiri na matiti akala wa njaga javina misoroza wa waka kinkala teretu
1: nisile kathafanya la mzumbu ati anazumbu ya nje nda mbunu shkula kamfuna mfuna sinizo kumarizo unwa kumiza guza nisile mtazi cha msoro unwa kumiguzeri milaboni mtu mudu ya yuna ajuwe ajuwe wanapa atabu ina atabu mabasa so bidaye unwa unwa na kumaru wenoko maji wale wale nada
0: dekale niji ya chinji lazo mbapu
1: ii kadinzi wa penu mwedele uova nino kadinzi wa disembrumento nilogua kadinzi wa kadinzi wa
0: dekale juwene wele ujombele wa ganyu nyo wale kamwane cha ganyu vina
1: ii wale ganana ganyu maji maji mtu wangu wankuruma ne ganyu ikiakala uvijibini maji wankuruma
0: baito nifiaka hukumoni Diloko wila mwao bazo mbaba wila ngafuna avede minda obe avede mwana banga weka vumatima tawa
1: wila mfanyile wani mzo mbaga unga ganyi la mwaka iyo mtu wabwele kakala kana negosiu kana kubili ulo uroma na mpindu atide iba agawo munda ataka agawo munda wina kakali meji lima yajili mpura wa munda pula pula bagulia barumana mpindu nafuna na hadi lazi mbua wana pakusiki la wani
0: Baito, anami wa radhi Msambiki ba makanaba ajile na so juli zai ya obra. Nizi wadho tethe ni dhimpadu wele. Iyo ni ngome la venema mabasa abo dhine na dimio Belton Kasimu.
2: Dhimpadu wele. Dhimpadu wele. Notagia dhimpadu wele na wakala waka. Pamudha nilo chinja. Dhimpadu wele. Mabasa Aradi Mozambique.
3: Radi Mozambique,

Bom dia, do Padu da província de Guiné Zambezi, da Bunondana de Mio Belton, Cassimo. Mambo a província de Guiné Zambezi, oi fugulas que aqui por intino, para o egumi, esse de Padu ilê, esse é o Muivego, quati a vachuabo, macamaca, mparoble, onongeluwe, mutungo, onguaranha, miau, mitana moda, ameticas. Abasabale, antidua na anamawanea thilabo dhao Japão vamudha na mpala onchimiru wa fundação Zalala obu ontida mabase na abo. Mudhithu wakakene piu matus wakumbila na mawani aweni wale muithigu sabwa ya wii mpala obule oikana mburo onga ombezu wana mawani okana mburo vino nguli wa mirubitha okana mburo ngalebelu wa makarta ya abo ugula na mirubitha aredaya mweni wakumila wila nufanyela okapele la mparo ubule odho venya Jose Manuel muimeleli wa mparo nchimero wa funda sound Zalala aizwe ya wila liwo zivelu waya mwaya wila anamuani aiko sepad ya ufugule luwa mparo ubule tengu aikamieda. Do zibudu ile omarumeo kwatio loge provincia yo Sofala zinda badigano nga minda vamoza badiga chocha anamuani sidimpadua eswa yo salia kwati ya oluwabo provincia ya Zambezia mazu aba horale ili mkumbunu mwanimalibadu padua di muimedeli yonlabela za Evito Oluwabo Oliveira Cardoso mvuzuwe mhonzwe wila dhina mesle dhinonga vikitar makumeli dhamili madhote na tiana na vina hatua nyumba nai yawi atawie dhina mesle nikuru ninlabela mpare nobo omfuiwa dhina mazenesle kwa ti Oluwabo vamoza mdhulu ano tota ya wila eie dhena mesle wanlelo province jini ya Zambezi ya onofugule la mpara ongasasanyi dha mpado dha anama suza ama shkola ni dhote na tena dhinonge ile mwenemo mwimelele wa province jini ya Zambezi yonlabe la mabasa anlelo Joaquin Kazal oyorumili ya yowila mparo ubulu mfuna wiki wa omukuba. Provinsi jini ya Zambia mtengu makata miyo na mpado dha mashkola ni mtengu. Anojombe liwa mashkola ni mpu mtengu wa machikwi zana na makumatana ni mudha. Dha mpado dha na masuza. Loga anjede la wii na mpado denesi. Anobuduwa vati vangila ati anamasuza ukwaranya miya umindi. Mwimelelu wa mabasa banlelo province jino ya Zambezi ya Joaquin Kazal ulogileska ikipiri ntino mwuthithi wana ni banja ya otadela mabasa anlelo province jino ya Zambezi ya vachuwabo. Mutengo onkwaranya machikwi makumararu ababali amwini mwanomu ilabu ni mweu na ena anda na thilabu dho takuluninga anaweda. Anujedha wii akose pati ya matanga anibara no zala la aba au kumi na utanu a province jini ya Zambezia. Matanga abale, matanga anlale ya dhina province jini ya Zambezia, ninga ayasa na dhina dhote ni tena, dhinunu ya province ji, ya wi akukusaba la mfuna oburucha mwaku wi onuye mabasa a province jino. Mwimedeli wa province jini ya Zambezi onlabela dha mavego Angela Asulai. Ozuwe yu wila ovanini aifugule la mavurano wila amvae ganyo odomfuna wimecha tandoya. Vamfuna wibaga anamebaya na vina amfuna odha nantilia ya na vina dhote nete na dhimvedea

Waluibawa enjo belua magano avamuralani nona hiyo vina na mabasa bayo vangunu mabasa balizo na ichuwa babagadho sogolo dhiga kwana kumina mudha mnilovuru wanadhupadua na lizu na ezugu mbwenu vanu nga mudhi dhikunati dhili kumina mitala makuma na ina mitala mindi obe miraro nona hinufanyina mpuma wani vina obadha Ovi tikava ngono sasa nye dha dhilo buwesile dhimfanyi ilo sasa nye dhiwa mwithi enobu Nga kala wena panuwa natu ligazo obo nune nufanyi la oromo suwa dhobo

0: Dekana Mukuo, bom dia.
1: Tamiyo Saidi.
0: Saidi munga ni kambe ni tabukua.
1: Okule yo na agumiyo. Ino tamaganga machilu ninga pende damu iko.
0: Kina makwania jwa kaban?
1: Kaona kana yaka.
0: Mbapa
1: kwa tele labula na mai wa radio Mosambiki Musepo Sada Zambezia.
0: Uya kusada.
1: Rela tene na kale janji kala makelovi na kala mabasa ni zina bae ya kale obe. Apo nga malata kama dulo bene bangono.
0: Eni ya ni papa?
1: Ela tumezi bapu na mudiva ya mutite nyo kwa mutito wenyu. Mweli da sana obi rinera.
0: Bae mienu vani zindilo.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Iwa kula mchito onruma mpuno mnumba ni ya pevo, bondia.
2: Bondia.
0: Dinloga nani mulubi?
2: Dinloga nami Andre Obala Gaspare, Makuzi Murda Omwea.
0: Andre Manaso Gaspare Omwea, kwadra tuwe nukua makuzuma?
2: Kwadra tuwe nesho likotokoto bai, sakanga tinoriza likotokoto bai.
0: Mabale geto nchiba ni mahali ya.
2: Babu wene anikubari li unasakanga tena.
0: Bae, nama kwania jwako mwea bani?
2: Mwea nama kwania jwaka kanao. Tona afu na yewila. Abwa na uweno nyumba nuko wapevu wana kwania jwaka. Na e na vina. Makamaka zelu. Ui wanani ana.
0: Ishi ngani so Andre. Mwali muna Maria Ganuza. Ya balo patua jwawa. Ude no yelese, buen día.
3: Buen día.
0: Mwago mi?
3: Yena kumere nyo vina.
0: Anu na bebe ni, wasula?
3: Mwena da mulo na romeni, mulo na ngoila.
0: Ah, mulo na ngoila, romeni.
3: Romeni, se.
0: Kwa dere tuwe no na ngoila, wa?
3: Na to kuno kumaro ni kawalia, buen ya, tepeno nyo vina wabasa ni vina.
0: Wabasa ni dawe ni vidiga, ni warari ya ga, masiki dawe ni guagani venyaga, bah, samu ilabo ni kusa.
3: Se, mwene mo.
0: Oko waba, anu na kwenye jwaka?
3: Na paswa wajapa diyo kwa wila, amatani pa abaya utena na kwenye jwaka ya dabu.
0: Ya wii, akusa dawe ya ni, akani, jwaka machiko na jwaka, ambala ni otena na kwenye jwaka. Aha.
3: Se.
0: Paito, yono tamalani. Mukane wambesu watima. Vamo dhana iyo.
3: Obrigado.
0: Yamba.

0: Dikana zindi yulu bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, dinloga na ani muluvi.
1: Yo muloga la kunu matia juluwala.
0: Matia juluwala, banu na kwenye juwako uluwala.
1: Okuno kaono wakania ya kato wa familia kani kima.
0: Ah.
1: Na nyo radio Mosambiki kwa mkale tinganga, nganga, nganga kwa mkie.
0: Bye, so matia jinota wana nuluwala mkane umambezu watima.
1: Obrigado, obrigado.
0: Yamba.
1: Yamba yo.
0: Dikana mchito ni muledo, mbondia.
2: Ah, dimio, Andre duwe la wili.
0: Ah, so Andre?
2: Etava wilo, orevu vamo.
0: Ah, mwalimu namu loga nama kwenye jwa kavi na nde we. Agwaba anapo, mbamu muluvi?
2: Omwei ya makuzi hapo.
0: Ah, makuzi, ngani kito kijua atiki na mio makuzi, ngani keretu kathinguli wa mose. Anderodo wakaka na gonyunu za haya, wakaka gamu ya nikumi. Kambe ni, baanu na kwani ya jwaka?
2: Dalo gaya wilo na kwani ya jwaka, kati nao. Na afu na ewila yete, na abuwa na iwewe no nyumbani ya pewa na kwani ya jwaka. Na ena. Makamaka zelu. Wii wana neana.
0: Se.
2: Omoza. Ndiyo.
0: Nde.
2: Makamaka mabasa. Wii elabu ejie wiyo. Pe mabasa indo osongoro.
0: Indo ato.
2: Mabasa banunu wii elabo. Banunu wii amurala. Banimunu wii avina mutu di mutu.
0: Nde.
2: Nona. Nizelu dhana miyo wii labali tena napa ni araka. Ya makamaka indi mwaya ikalejueni.
0: Ziwa kwa na iyo ni wakela vina nota mala na mkane umambesu watima.
2: Yamba yo.
0: Yamba yo. Oito sete noventa yu doze seixentos e cinquenta e sete. Iyo nangana wenyo wilato murumi. Mkano. Murumile. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Mwagumi.
3: Nagumi wapeno radio Mosambiki.
0: Okuno kwa dere tuwene nyo muluvi.
3: Posto Campo.
0: Nzera nenyu.
3: Sara.
0: Banu na kwani ajako Posto Campo.
3: Mwana ka Shafira na kwani ajaka.
0: Shafi.
3: Shafira.
0: Ah, Safira.
3: Si, ana kwani ya 10 na moda.
0: Ngazelu mwaye ne mfuna mvaze lugani.
3: Akale mwana alelea doge shkolani. Asunze vina tanke de Mambelton.
0: Yeah.
3: Yeah.
0: Tabo yo nomje da vina suze wene wi akuno ni gavenyeka oni mutye dem padwe ne kamfono loga mpuno mraje
3: Ano loga vina
0: Baito no tamana mkanu mbeswa tima
3: Yamba
0: Yamba yo

0: over there.
1: Hai wa deretu.
0: Dikane zindelo.
1: Na to patwa.
0: Ni mje da Maria ya wila difuge michito. Oifia, oifia, o Maria oifia. Bondia.
2: Bondia, bondia ye Saudia.
0: Na gumi peno yenyu dindoga na ni muluvi.
2: Muloga na ni Elisa kuno katale.
0: O katale. Banu na kwani ajwa ka nyenye Elisa, katale.
2: Naija ka dimoni le mo mukiwa kwa nia ya Canada.
0: Maaba na kwani ajwa ka dabu numfuna mati zelugani.
2: Kadiwale.
0: Aba, kwani ni lejwa kata bunu mfuna mwava ya zilugani?
2: Ambalani parawe nene.
0: Aha, bye. No tamana ni mkano mwesu watima?
2: No mandar malejelo vina.
0: Parani vina. Ngani mzizi haba malejelo?
2: Paramana Sara.
0: Bye, bye, bye.
2: Yeah.
0: Bye. Yeah. Yamba yo. Yamba yo.

0: msuzie.
1: Ugelo mbubuda. Ugelo msuzia. Ono mbubuda. Wali ngombe. Ai, bai, hanamuthi ufeza wena meka na ine luta malano motene. Dazi velu wavadidi. Ukala na nyue parijo, kumburona kama basaba. Ai, nga muthi dhufia, kwi wazu gwaliva musu, likuma. Me nodhuwa. Kama erikani jezi lula noguma na nilabonina. Olukuno romana mitana mirarona mitala makumatana mitano walude ni mkunyo manabote ni mwana muyoji walizu ni inrabuli yaho tuwe nzirantina Belton Kasimu dana ni kamido na Refeba Bristu Refeba no wendi ni wela moti ubu Refeba kawela ndoe dauti wanyu mivina vwa wanwa.

Josina Talhada, bela na lelani, na Suziani, na sisi dimfanyi la upadua mamuralani. Bye, yo mabasa alizu ni chobo bagabo wa Usogoro, yo ni ntama gela mvithi wadhana vo padua viga kwa na miraro. Nigana vi wadhana namiba o tiana tiana, na amfuna ani parapwazi yo chigoni ngoku. Tumbi ya kake ne tukule yo jibwe jia Josina Talhada, ne tukule jina. Sabwa jibo, dhikusi lepa diya mavura nwaba oroma, akewa Zambezia. Ya kejile. Odudi Fernando Siporo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tehe hahiva na pia honare na vore la huibora thanuna moha so hinu mithala bisheshe hine kala no so pajua. Hine kala no so pajua na weso kalo miaha sindukuni giwa mwema kupa omabutu tiwi miaha ina virishua. Hiva ni chono kachana watu msabiki msora sa wazambeze vachuapo ni ngulia ni ikanova kane wawini kwake na vahirire ni mishara sa makupa mwkone lechelo ya makuwa ni asitamu na huu provisia ya Oniasa. Oniasa asi anapanya yao evariraka mitako sohia na hiye na saodero ni hiku neraru so tsene sejiwa kani makarlo apama muhina vinya wana wini nhalurwa ni miaha sohia na hiye na 18 horas e 4 minutos.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Bola. Mo te boli pa shanto ko himulu vale.
6: Asimo kwa shama cha pucha jiwao. Ko khani kurai. Kina ya socha se 10. Kino chaka socha se 10. Kina ape itatapuri. Munna chino la wiha. Mo khala mulipi ha ikurusanyo. So ambo nya mphiro mahi. Ala ana mira vo. Pata panyo itatapuri.
5: Wala. A te posiva.
6: E
5: qua è un nero come campira munda ciuna.
6: Mukiroro mele. Muere simiano. Yani sosi vasivasha muhache nre mwichu. Nawe mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha ukala osha ni uchuna nasha.
4: Tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor.
4: Mais vida.
7: Opunyu kuwa wakolera. Recha enopiha enrowa mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenu shiwa o kala mwipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
8: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
9: Mwenyewe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi, mulapene etuwa.
8: Murapie pama soya nyosa makuku ni sawima, ni mahi aheliwe mureche, nari elinke weiwa.
9: Ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza, na ve, mukunele pama.
8: Kolera to, onaruhi wa nimantulu, nari ekuluhi, nona, mukunele pama yoya nyune, kuwea pama yochampwene, wi ohimorele moso na nara.
7: Kolera, ereche ni pap, kavihiriani, wi ahalenye.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
1: Ué, onde é que eu machuco nisso?
10: Mo ke lebele le mano edu ka kula wone chule neng ke la mathapa nemu yo ke le mani
1: kinola a vinya ke ha kumbe
6: teha ni mo nerang na edu. Wakawo miravo kole le kina hela ka muyonya mu
10: e pari pari
6: kinere pari parai makale awape ni soja sapama inamu usihaniwa
10: e kohota malani munna tuwi amara ka rupala na vetho a khalano anamani owani vakinoko kana khola wika vhaka soja sapama kina thumela ikumi nto kohiwa winywano munna pe so seva sapama na vechumuna hela nyimo hinna wala melasha.
6: Okwea soja saka okwea wapea na ve osiva ni ano kisivela wicha na soja so siva silasha kina apea iho pasauma na rikiti
10: ahe so kala seyuhayo kwea meke na nwero thoma
6: oreri ekume na vetomo siwo tena akala muja
10: na veto wape ya pama ko ngati husiheni wape ya munna
6: kena mo husihai achu o tena pano ya pama kino chaka o ya pama muna mana mahikuma ya mwichile
10: yo vire sumani
6: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa woma, nimba hemira vola aje. Waje remo, akusetwa ava hamari na mohana anawe.
11: Bureli ho pasa woma nari ikiti, ipiriti itapara pasa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osibelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: nzungu ninzungu neasapapla na ufiti ingabe mwendo mfunzani mfiti zinamu zaikita kundipanga mbuya jo mfiti inepano ndatanda kulodza nzungu ufiti angane kumpata kwene ndi nzungush mukumona maso mingangari mingangari mbunu iri rwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerw unapata bi. Iwe ku ulikujomba nziku zonseni, ulikuenda kama, kuenda kubasa, ulitopi topi, ungafika. Boys, minyako beso chwa madwele. Manumbanga kutema, tema, nsoro kundipa, hantu kundizonda ngabe. Wamwamaka. Ni papi, papi, papi, papi, anzanu. Asasaka nzizi, kumapeto kwa sumana. Nchishanu munu munga kotoka. Gula piboti lipi yako, piwiri, pitatu, mkenda panyumba. Umwe, panyumba. Monati, mwenye imwe ngabe funa bi. Nzeka, nzeka, nzeka, nzeka, nzeka, nzeka, nzeka, nzeka, nunga nsawawa. China sake mwe makamaka nchanji. Lika nikuduwala kuti nsawawa ya kufambisa. Ya zamasina kuonana na chala mbiswiwa dwe. Ngepi na chite imwe ipi. Painkulu, nukulonga na imwe. Chinja ni makaliro. Muchinje makaliro pezi bi. Muna mala kuti pingiza pano pachisa. Antu waseni muna pumba ufiti. Mwache mwemu mfito kutoma ni nzeru zanu mkuzilanza. Chitambo pindhumbu pia masu mhabe kwa nisa. Pina chitemwe mpia pii. Muna jendadi imwe ba. Muna jendadi imwe. Imwe mbu kunyadu imwe. Mamuna noyu mba chingasi ushu. Mba chingasi noyu anaimu ushu. Mba chingasi. Mwananu wa kutoma. Ana mwana chembu. Muna chizukuru imwe. Muna tunganu. Muna kana nzukuru imwe. Mukupiona mpema nyazo tabi na chitemu na tungano muna kana nzukuru imu. Na kususuka kwanu kule chitemu kumuenda kutamimba muna piaka kumi na pinai. Piaka kumi na pinai. Panu pinaongea febino kunyado oyu. Ana piaka makumatatu na chibodzi. 31 wano ana nzukuru. Shwe. Imu imu. 31 wano ana nzukuru ushu. Pina mwone mwipi. Mwanache wa utombo ana mwana jembo. Babache amwana nanaye. Mwana chiwiri, ngushu, anambuyachi ushu. Mwana chitatu, aenda na babachi. Ngurumba kutia muna onseni mba kukupwa. Wadidi ndiwe, kunyado imwe. Muna ndirongesa maika panu imwe, tai imwe. Ninga nyanyamaka kupironga, ndina manwa madzi manyumba umu. Ndina zondiwa, ndina zururua, zururiwa, ninga fambandini. Antu angamala, acho mwoneni. Angapita kubasa saronge fipano nui. Ngabe. Sasa wana muntu wangenda kagona panjanje. Shitino ingabwere ingabuka uyu kaya. Ili kubwere kambulatsitsi. Iwe wagona panjanje. Inapita mbiku reda. Ndipina chite fipano. Ife takaranunga shitima panjanje. Chiri kufamba piatu. Mulo matu tukuzio ndi mulo mwakuja munyu. Pano ndaronga zina muntu pano ngabe. Apo iwe unaipirwa napyo tangbache njanji. Unaipirwa na mimba mwanambwa unafuna kwa ibazika ndiwe. Tangbache njanji. Chikulonga ale antu ananzeru za kupuambwanika. Azisie atomembo kunyerezera kuweza ninga antu. Tangwe pinachitemu ipi mpechi uzimundu pepi pinachitemu mpechi uzimundu. Mabasa mulikuwa likunensa imu muliku senzeka na basa. Mabanja mbanea likunensa imu muliku senzeka na banja. Nananu ngabilonga nae. Maiwanu ngabilonga nae. Babanu taikweni. Onseni ni maburutu. Haa. Mantu nae. Nostudara. Nostudara. Deshala. Ba. Chiripo chinafunambale. Chiripo. Chinafunambale. Chinafunambale. Chiripo. Munga pilanza ipi muna kupuwa napi. Vunza ni nyoka ya dinga. Ina nsoro kusogolo nsoro nduli. Bache zamalisina palamira. Nukukupangani nipana. Pezi bima mbana muna zandi sandika. Amu ya jone kutichenjeza na kwero ngabe. Mkanyeza kuti nchidebwela pa nyumba panu. Na mkupo mmanja. Inipa. Mwa konda kundivira njano ine yafa panu. Yeah. Nyoka ya dinga.
1: Sanji jema.
0: Shadrake tank. Ngele chemerene mpaka. Banzizi ufemba na mapindi ya jema kumatatu. Titipa bots.
1: Shadrake tank.
0: Titikoka. Inundi radio Mosambiki tati.

0: Kuchimwana kuenda kunsanganiko banza tushu.
1: chida feni makamako no jeziwa.
0: Ha?
1: Mamunanga, tomabuluka ndipanja hapa. Fandi Swahili, adinakwila patata. Anabasa ya kwila pachiro ambuka.
0: Uyu, bau uyu kanonga ajeswa bau.
1: Ha, yombo njabezi ni?
0: Ngabi.
1: Ngabi.
0: Funa kala nyonga mwankazi.
1: Amara kumpiga no.
0: Zunguliru.
1: Amara kumusalamuanya.
0: Amara kumusalamuanya. Hapa nabasa pondo bedo.
1: Ngabe.
0: Chaji cha umu na chiripo.
1: Ha? Kubuweko.
0: Uwa. Dimu mwene nkoma ine bano ndina matsuka banda.
1: Iyo na matsuka banda, right?
0: Matsuka banda ndina wadatilembera. Matsuka banda ndi Carlitos Makhumula.
1: Ha?
0: Carlitos Makhumula.
1: Azakagubi eno.
0: Kwao ni Kasambala posto administrativo enyango makwano.
1: Muntra.
0: Muntra.
1: Asa zuapu.
0: Ah.
1: Majibwa mbili mpare ndika kalapa mafunga pa mambano bale.
0: Ah, o kakapa mafunga.
1: Ah, owa, mbili wananseo. Ah. Nika kalabu ya sumafuru.
0: Ah, inebano, inebano.

0: atine pano mundipe dzembo.
1: Atani.
0: Pati ndachecherwa nditanga kuti wa pinthu pyandikulira ndasatimbo kupichita bi mwenye ulendono. Ah, ndadodomeka ndinye.
1: Iye.
0: Ine ndikhali Kilimani kapata basa Kilimani. Basa ndaipata pidendene Kilimani nasiya nkazi anapa manungo akadafunga miezi yachi mitatu kuli basa ndaipata ndaipata ndaipata nkazi akulirwa kukunyika mwenda kalekwa kalekwa mwana wa nkazi. Mulungu mbukundipasa ana chikazi basi. Unoyu uyu mba chitatu unoyu. Ndina wakutoma, ndina wachiwiri, uyu mba chitatu wankazi pontu. Ndatumizirwa ntokozi, andikwera ntokozi manghande. Mbuya karilitwe, kuno, tina mulendo, ndatambira pontu mwana wankazi. Inde, musadziwa kuti basa tu, njakunense inepano, sapata basa. Kuporto Kilimani ndikusapata ne basi kuti ndiyapanga wanga zanga uko akukunyika lekwa ati watu madikira ndadikiradi papita mezi minai inepano nekwenda kaona khombo yanibi ndatsapaswa mpata sumane damarish twa ba ndokoni mudzi muna siku zanu kumi na zishanu maforga niyo maforga. Ati kulonga kwache hapa. Ati ndagumanya maforga. Ndakumulari forga. Ndagumanya maforga. Ali ndagumanya sakwana siku kumi na zishanu. Boys ngunipanga wa. Tomandoko mudzi. Siku sakutamula sana ndizezi. Inepano damanga ulendo. Na hizo na hizo na hizo na hizo. Fika mopea ine gumba pia. Mpaka kunyumba ndapita na murumbara murumbara ndanumpa chiri ndanumpene chiri fika pa mafunga mafunga inepano pia ndafika nkasambala wawa mbwenye ine ndafika kumaulo keta nzidzi utanthatu tironge nzidzi unai za sezora zezo nzidzi unai ndafikeni kwa nyumba. Fika wa tayo. Ndatambirwa dimbu ini. Kumana mainkulu. Apaka nguku tani. Ha, ndaja. Kozo na ijadi. Mgwenye. Kuipa kwa pindu. Nzizu dafikene. Kumbwani. Akadabuka na mbaliachi wankulu. Akadenda kwa mama. Nkutali pangono. Wache, titipa duzipene papa mchisa kasambara alimunu kutali pangono. Pidenda mwananga wa utombo na ushu kombwani ushu kachia ushu
1: nambali ache,
0: nambali ache. Ambala kunduli mkenda pambu yache ini nafika pa nyumba mkazi anditambira musadziwa kale kuti mkazi atakano nga huyu nonga bwemba matagu inepano wa ndankwea batipita nsubi kuchita tite telirete
1: iya
0: mbona pano ndadza toma dzungwatiro pina malene chita mashkankadankada onsene inepano ndanumpa mwana
1: ha?
0: Ine ndabwera kuno, ndabwera manditamanga kuti nditani, ndidzaone mwana, ndidzaone ananga nangu hawa, ndione usho wakachia, makamaka wakachia, nangi ni mune endo, ndasati kunziwa. Kwache, nikada checheru ambu ini, nikada feserwa, inipano, ndachita mashika nkada nkada, tite tilirete na nkazanga. Mbuya jo, nsiku pano zasalira, ninsiku zishanu kuti ndibwerere, kukirimani, kubasa. Kodi muna ndipeza tani, ndabadzade, amalisiza, kane, namajita natulonga, pinando nemwe pano, ndabadzade, nine mbava, njakwe nekweko.
1: Ladra wadzade.
0: Druba, druba wadzade.
1: Chonjongwa, shkremu boy.
0: Shkremu boy.
1: Shkremu boy.
0: Unenda kada dzade.

0: ndi mabasatu antsanganiko. Mabasawa, salonga pile pine chitakundu pa makhalirwa chisena.
1: Pura e cristalina, água de Chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Kodi nyoka zakuenda penu tilonge, kolera ndi ninji?
3: Kolera penu nyoka zakuenda, ndi utenda usasoswa na chifunye, chisapita matumbo, pakuchita kuthapulisana, kubulikira pa pondo, kuenda pa mulomo, taitai, pakumwa madzi na kudya pinthu pya kutakanyiwa.
2: Tinathunda tani utenda wa nyoka zakwenda kolera?
3: Utenda wa nyoka zakwenda, Petro kuti kolera, usathundiwa mwatinepa. Kusamba mwanidi manja na madzi, akuchena na sabau penu na dotha. Kumwa madzi akuperusiwa, taitai, akucheneswa na ntombwe wa serteza. Kugwanda ngole, tuwira chifunye, chisabala utenda wa nyoka zakwenda penu kolera, chisowe wa kubisama. Kusamba manungu na madzi akuchena na sabau. Basa chimbudzi pa kuchita pondo, taitai, sharota pa kutaya madzi.
2: Anthu asathapula tani utenda wa nyoka zakwenda kolera?
3: Anthu asathapula utenda wa nyoka zakwenda penu kolera, makamaka pa midzidzi ya kumwa madzi, taitai, ya kudya pinthu pya kutakanyiwa na pondo peno na matapiko a munthu ana matenda anewa. Madzi a mikulo asatakanyiwa na mikhulura, musakwewa unyamvu wa pondo na matapiko a munthu ana utenda unowu.
2: Kodi utenda wa nyoka zakwenda kolera usaoneka tani kuli munthu ule adauthaphula?
3: Ushi utenda usapangiwa munjira za kunyanyasa, za kusiyana-siyana, kutumera pakulumaluma mimba, mpaka kupanza mwakugoswa. Padzulu papepi, panango munthu asatapika mbava kupha mimba, mpaka mbafoka na thangwi ya kumala madzi manungo. Mbwenye, makamaka, unoyu utenda usapangiza munjira ziwiri. Njira ya kutoma mwachidzidzidzi, munthu asapanza kakamwe kawiri-kawiri, mbabulusa pondo ya madzi-madzi ya kulandana na masaza mpunga, mbanunga nyama za madzi. Pisakwata kuti munthu aluze madzi amanungo pamphindi mabanamba ibodzi penu mawiri kwa kupita kwa nzidzubodzi. Kachiwiri, munthu asaphanza pangono, mbakonda kupangiza kuti atapula utenda wa nyoka zakuenda penu kolera. Maseze, pondo yache ya munthu uyu ndi madzi-madzi, na ipyo pasafunika kuchita unyai. Tuwira anango anthu madzi na pyakudya pikhonde kutakanyiwa.
2: Apo tinauthunda tani?
3: Kusamba manja madzi na sabau, kuchinja makhaliro, tuwira kukhazikisa unyai pa nyumba, kuthangula na kuchenesa madzi na mitombo ya kloropeno serteza, kuchita unyai wa pathupi, kugudumira pia kumwa, pia sene, tuwira pikhonde kuphamiwa na nchenje, kucharira kudya pinthu piwisi, kumanga chimbudzi, kugudumira penu, kufinikiza atenda, tuwira khonde kuphamiwa na imbu, kuenda katambira kalembalemba anachita kuthothiwa mkanwa. Lekani kudiwala kuti mungava mimba kulumaluma, thamangani mwankhasa muyende ku nyumba yaungumi inemwe chifupi.
2: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi, UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.
4: Ndzidzi wakwana 10 na ubodzi na mapindi yache 10 na matatu 23 horas e 13 minutos. dasalo kutina titigubuzi nyimbo za mapanganano rainya. Ndi nyimbo zinafuna kuti kwekweta mpaka panzidzi. Kumina ubozi na mabindi yache makumatatu. Pinepo tina zapita nchiverano na nzatu kumaputu kuti tikupasireni mhangwa za kumalisa zinadzina ya ultimo jornal. Titomet na nyimbo za mapanganano rainya tenepa. Of my life. Kuimba tukwene kukwa bawitu, Mr. Bao ndi yalintando. Nandoo ni mwe kudunguza. Lekani nyerezera kutipionse ndabalo mbanipi gumana. Ndapi cherenge rapi ntripi. Mbiri yanga njine, karani pansi ndi kupangeni mbiri yanga. Ndagulisa pitumbuya inepano, pitumbuya ndapi gulisa. Pijejede ndagulisa. Kandudu ndagulisa.
5: Nani umaka usiwa na
4: ndakweta kobiri pangono ndazachinja. Mina zato magulisa baka yao baka ya wene. Ule ndangulisa mbu inepano. Lekani kunduona tepa bi. Lelo pano mwata hali kudunguza. Ndikujia zanga kwachi ndapicherenge la mfuma. Hii ndaicherenge la mfuma.